semanten Sutresno Putuyo atur giaran ketoprak Mataram Bedal meniko. Mugi-mugi dadoso panglipur, sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.